God is mighty. Over all the nations, the Lord is mighty. Over all the nations. It is Psalm 29, verse 4 and 5. The Psalm of David, 29, verse 4 and 5. Enu na yede bo mpae enyum aduonu enkuno chichemu enan ni enum ene yede bo mpae pacho kase wo Yesu Kristo dimo ene dai ewrade semenye wani mu adomu a misra wo Yesu Kristo dimo se ewrade famen funso obia cheme kase mu funso Adwene mu susuye mu anamotuo mu die mpo mebu apa yeye ewade die menim ne ne menim anade mekai ne ne amekai misere wo doba Yesu Kristo dimo save the fatse me na fa umoja no teme ho ewo Yesu Kristo dimo pacho kase wo Yesu dimo Abusua yaumi atum ni abusua mawarimo funso bia dafie ho nini mo hwe na suma betum misawo doba Yesu Kristo di musa eba do de ba cheme ewo Yesu Kristo di mo ewo Yesu Kristo di mo ewo Yesu Kristo di mo pacho kase ewrade ene dey Bra mi jina pae bo mi. Bra ye jina pae bo mi. Yesre o swan wo den. En pae ban wo den. Won kukra wo den. Emura mi so. Ewa min pae bo mi. Ewa Yesu di mo. Kase radi wo kukro. En ajwi buwa me. Ewa min pae bo mi. En ede buwa me. Ewa min pae bo mi. Ewa Yesu di mo. Ma wne su ne bon pae. Ma ne sule bon pai sire wadi yesu se won fo en fun so bi a cheye sire wadi se won fo en fun so bi a cheye ye ni ere nu ni ye ma ye ni ekunu ni ye ma ye ni enuanu ni ye busua e ba de fa cheye ni ye yan kasa ye ye e ba de fa cheye de agya no mo ye a ye ni mo hwe na su e betom e ba de fa cheye ni ye kan ni ye yan kai Everybody for chair, near your name, near your name.

si dia ema o man yin peja ema o man yin kanko ema o buta ye awo ma o man yin ene wo yesu di mo se yesu nsumo o se ye ni pa bi o ewade wo yesu di mo ewade bre na se ewade se ni nyuma ewade bre na se ewade se ni nyuma ewade bre na se ewade se ni nyuma ewade bre na se ewade se ni nyuma in the name of Jesus Christ patro kaso wo yesu di mo ewade oni emu animonyam ente ewade kasa mo wani onyam enedi ewo Ghana ewade kasa mo wani onyam unya kese ewo Ghana so ewo yesu di mo ewo yesu di mo ma oni sude bon pai ewade kasa o mo wani onyam unya kese ewo Ghana sasi so ewade kasa o mo wani onyam unedi ewo Ghana ha ewade kasa ewo yesu di mo ewade kasa na ni onyam biara wodi bo Ghana no ewade MPA ewo yesu di mo ewo yesu di mo in the name of Jesus Christ otini ni mpa igba emu oten eye no ma bebre pacho bo mpa ene de ruade ase se watie ye mpa igbo watie wo mpa igbo bo mpa ene de ruade ase bo mpa ene de ruade ase.

afei ye fa story a eto so emfa ema wa mami bi ene no kunu ekoyaka na fofie antwata ene yati omo na nsi aso de yati wa ansa na abansa police sabe so omo no na se wodi asanga sa ene asade obedi bi mami ene no kunu teso oni ni kunu ankasa na so mo ebra mo ba ne se omo wi akas ebra mo bo no etika na si omo nchen no eno ene ka na omo ko wiya e di asem eden e di aba so quick one yeva credit cinema gossip 24 eti uhwe mu a video ni ni o Gossip 24, my mincha Clement. Na mincha Bibi. Big shout out to you guys. Mubwe Juma. Na, che, abani ni yo. Ni wini ni yo. Na video no ushe ni ye. Pa wanjwa baka sebi ya. Amu amu diyo masaw. Sa, ka ni ne si wano. Anene yu yo, ne se. Wanyo ba, anene ye baku. Wene fe se, meneme yiri ye baku. Ase, we ene chle. Se bema ni obano eye baku ampa. Wemu na miye hunan baku. Wemu eno miye hunan baku. Kwa bema ni yewi. Eno obano su yewi. Eno ma kambom. Se omu be wiyadie. Enti onine ye eye hunan baku. Enti uramo Facebook asampa 94.7 FM. Asampa 94.7 FM. O first time ni a follow page no like video no share man na fe yen kwenim e di shabe man o shabe man she na we ghost one and you men obi di say e di shabe man o shabe man and you men and obi di say